ay ay ay ay ay oh me da ba e nga ko no hayo na sage o na ho de ta we ka de ye we no sa ya le

0: You're listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hoodville, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages and KUII 89.1 LPFM up from Maungkopi. Projects up the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai. Piu an sai ta yep ta lao na ya bu ye bang ke son piu ma sinom ka ta la hui pai pian cha kem an cha ta la wai yep ta ta ye bu ha ka pai an kha an cha yo ren mo hin ta ka pi ta ta le ng nang ha ta ka ne na am ne ko am ne ta ha am ne te bu ha kan cha ka te te mo te ha kan cha son pi ka ma wak tang ha kan cha anjen hak pan so pake pu hak it an to ma wak ta kyang pu tai wai ang en nang pi hak kang henat pa so pu hak son ka ta la ho ye pu hak kan sa i pu hak kyamang pu ka pan te nik pai pam ta pi ka kam ke i no pan sa hak i pu hak kyama ke ke sa kan sa pan wat ke i wat tong na wak na ni kan sa me hak i tho ma yang kyang hak ho pu kwa ye ke tala bewa thak new kan an sai tawa thak na wa na ita idye kachit obe lolma senenga sena hakam sinomo emanga idye phi te ye ponini to takam emanga makso so ku emanga mak na wa na pe thak mong wastit pa sa tu an sa ta ka naam ni ni kan sa pake timoite pumoi hapi enang yes man to ina pumoi yes manat pa sa tu pumoi pinat panwat ang mga hit na nasastang sin puma tatukay usko sin ang sabah katatukay ay hit na natpita tumalayang na kay putak na aminik ta kanin putak ansa aw yurik mo hit na sin na nasaste puyap ansa piyo hit na iti tumalay aw ansa yan haksu pan ta kanin tanatyak yan tatang mo talaway pai piyep ni tiyuta tumala pam kakami pam so tiyuta ko pai hak pwibut hita ang anglo pai wawo pwitin senam ninik pawam sen kwaam ninik na ita hopi piput makiwa ita itakat ang itwat yang paswa not wanit hita hinsak naka puan saya kakam epi mei yang yanmang tawa itana itume ang pam ayo wat rupak ang ayo yamak puyig ang sapiyotis ko ako'y mumkiw tiwaw. Bepu hak pasay ao nen pu ango ao hak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ango paput hin ang uwi niya kay putak hihit hak ao uruan tang. Putak ang pas ao yoke pasat tu ansa pasay ao tamalay rong pampiyo kasunyo nga may itak muriw yin kawai yin. Puit pas uwi niya kat humitat tawakce me pam i hihi mu poshomi kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan nya kai sen it yang pisawa sa nang sen uin nya kai me hati ko pang ani ani utin po it wat sen it mun mun basat sen angwa it kawai wat hak pang wat kawai si wosit tangatan nya kai pai i yayan hak ta kanen pipai ane wak nhupit nak sepan nak wuni tang itak nasas lang. Person piwan sa hakyap kiyap na at piwipay iyoho na hitak makingan niya kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa e pantak pa iits tang ate po put ang sa kumatsik enang hak e mga mak kulp kot ah kuyok pasat po e yungin ng hakimoy timoy at e nek nima ite put hak e mga pas nasas lang. Put meh nyesyo kat nipangka put hap hak nasas tak hakim talawa me yep apo epagam tenes mungat aw yes ve pe hakim pionat put aw yes ka kang hita hinses ken kai put enang yai ko ya hakna amnen timu hak panwat ke khon sa pan hak amo mi ya ta pan hak hita pumu te te kai na put puma talawa atwa yurik ye pan hapi pam wungu yumo chai hak ya te kai put the kai was nakan put hak pi amamia tang pit pahana hi ta hi moya the kai was it the way why it hak pi pumana o yi at pumamongwas iliyong nakat yan hak naam niyan pumayahit tataka kuwantang taha amin pihakyan pumay diwaay mo tumsi mo sinumoy pithakyan takat aw yaat ang pumayaw niya opay yan hakam sirpan hak talaway wewan kyang hak takan niyan hakyan tatay ang sabut hak wewante yan tiwat hak naawak lolmat kachit hak katan niya kay kahit ak puma uukyo yan kahit ak iupul yan niya kat yan hak ay mga talaway naawak nat pasak po itumalay apisin nang po hak ansa kaspiyo itpahan tumalat hakam hinsake po itpiyuhak enang hak Wewantam hinpu hakam tamalai au hi tahinsan nyakai Padu pamnitiu tapi kasani wa i hinu pahan tumala naupai Yan hakam nainok supan nu nika putuat kusita
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay contest.